0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta bada kai buri ya hau ba kan matsalar tsaro yayin da ayyukan ta'addanci ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Har wa yau a Najeriya hukumar Sarab da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta bayyana gamsuwar ta kan hukuncin wata kotu da ta ayyana kuɗin da ake warewa domin siya wa 'yan majalisa motocin alfarma a matsayin sabawa doka. A Nijar masu ruwa da tsaki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan hanyoyin samun mafita bayan wani hatsari da ya laƙumi rayukan mutane da dama a Sahara. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Suleiman Babayo ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Girgizar ƙasa ta hallaka fiye da mutane 30 a ƙasar Philippines. Iran ta ce rikicin da ya barke tsakaninta da Isra'ila ya ƙara rashin yarda da Amurka. Prime Minister Armenia ya yi ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a ƙarshen mako. Wata girgizan ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a ma'aunin gwaji ta hallaka fiye da mutane 30 a yankin kudancin ƙasar Philippines. Inda wasu fiye da mutane 200 suka samu raunuka yayin da gidaje da dama suka ruguje. Tuni ma'aikatan agajin gaggawa suka fantsama domin taimakon mutanen da wannan girgizar ƙasa ta shafa. Girgizar ƙasar ta Philippines ta janyo katsewar sadarwa da wutar lantarki cikin yankunan da aka samu wannan bala'i. Har yanzu hukumomi suna ci gaba da kaiwa ga mutanen da wannan bala'i ya shafa. Kasar Iran ta nuna ta babar yuwar Isra'ila ta kai mata hari ba tare da taimakon Amurka ba. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran, Ismail Bagai, ya ce babu wanda zai yarda cewa Isra'ila za ta kai hari kan Iran ba tare da haɗin gwiwa da Amurka ba. Wannan na zuwa bayan kasashen biyu na Iran da Isra'ila sun yi musanyen wuta a karon farko tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta samar kimanin watanni biyu da suka gabata. Lamarin da ke barazana wajen sake mayar da yankin gabas ta tsakiya a yanayin yaƙi. Yankin ya shiga yanayin na yaƙi ranar 28 ga watan Fabrairun wannan shekara, lokacin da kasashen Amurka da Isra'ila suka kaddamar da farmaki kan ƙasar Iran, ita kuma ta mayar da martani kan sansanonin sojan Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya da kan Isra'ila da ma kan kasashen da suka baiwa sojojin Amurka wajen zama a yankin. A wannan litinin, kungiyar tarayyar Turai ta saki kusan euro miliyan 2,000 na kuɗi a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar baiwa Ukraine kuɗin da take buƙata a yakin da take gwabzawa da ƙasar Rasha. Wani babban jami'in hukumar tarayyar Turai ya tabbatar da haka a cikin wata sanarwa da ya fitar. Wannan na cikin hanyoyin da ake bi na taimakon ƙasar Ukraine yayin da ta fuskanci kutse daga Rasha. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. A wannan litinin, Prime Minister Nikol Pashinyan na ƙasar Armenia ya yi ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a ƙarshen mako, inda sakamakon farko na zaben ya nuna cewa jam'iyya mai mulki tana da kusan kaso 50 cikin 100 na kuri'un da aka kirga zuwa yanzu. Ana ganin gwamnatin Armenia ƙarƙashin da tana samun goyon bayan ƙasashen yamma, tuni Rasha ta mayar da martani inda ta zargi cewa zaben majalisar dokokin da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata ya fuskanci ingizo na kasashen yammacin duniya, yayin da Prime Minister Pashinyan gwamnatinsa ta kasance mai goyon bayan kasashen yamma, ɗan adawan ƙasar ta Armenia suna goyon bayan Rasha. Ita dai Rasha tana da dangantaka ta kud da kud kan tattalin arziki da Armenia, kuma sun kasance a cikin tsohuwar tarayyar Soviet tare. Prime Minister Albin Kurti na Kosovo ya yi ikirarin neman haɗin kai daga sauran jam'iyyu domin kafa sabuwar gwamnati tare da kawo ƙarshen watanni 8 da aka kwashe babu wata cikakkiyar gwamnati a ƙasar. Prime Minister ya rasa kuri'un da yake buƙata domin jagorantar gwamnati ba tare da sauran jam'iyyu ba. Ita dai Kosovo ta kasance cikin ƙasashen yankin Balkan, kuma yanzu haka tana neman shiga ƙungiyar ƙasashen tarayyar Turai. A wannan Litinin, shugaba Furubawo Subianto na kasar Indonesia ya nada sabuwar shugabar hukumar da zata kula da aikin baiwa yara ƴan makaranta abinci a kasar. Bayan hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ta cafke tsohon shugabar hukumar bisa zargin almundahana da dukiyar kasa. Shugaban na Indonesia yana neman cika alkawarin da ya dauka lokacin yakin neman zabe na bayar da abinci ga yara ƴan makaranta kyauta, amma lamarin ya gamu da cikas na rashin ingancin abincin da haifar da cutuka ga yara, korafin da ya janyo cire tsohon shugaban hukumar sakamakon cin hanci da rashawa da suka dabaibaye hukumar a baya. Gwamnatin Indonesia tana neman tsaftace wannan hukuma domin tabbatar da ganin an samu aikin baiwa yara abinci kyauta a makarantun kasar, abinda ake neman ya inganta ilimi a wannan kasa da take ɗaya daga cikin kasashen da suka fi yawan mutane a duniya. Masu sauraro gaba ɗaya, da aka muka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen Hausa na DW, mu sake komawa gare ki Fauziya Dauda.
1: To, an gaishe da Suleiman Babayo da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW, harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu, za ku ji cewa jam'iyya mai mulki a ƙasar Habasha tana shirin samun gagarumin nasara a sakamakon zaɓe da ake jira. Muna tafa da shirye-shiryen labarin wasanni da duniya mai yayi da kuma wasiƙun ku masu sauraro. Amma kafin nan, mu faru daga Najeriya. A yayin da ake ganin wato ƙara ta'azzara rashin tsaro a ƙasar, gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta miƙa wuya ba ga ayyukan ta'addanci, musamman ma a halin da ake a yanzu. Shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya sha alwashin yin duk mai yiwuwa kan hanyar ceto ɗaukacin 'yan ƙasar da ke hannun masu garkuwa da mutane. Sama da mutane miliyan 2 ne dai ake faɗin cewa an sace a cikin shekara guda a Najeriya, ko bayan da kusan naira triliyan 2 na kuɗaɗen fansa da 'yan ƙasar suka bayar a ƙarƙashin mulkin na Tinubu. Ubala Musa daga Abuja na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Kama daga sashen alwashin ƙasar zuwa na kudancinta, rashin tsaron na zama na kan gaba a bakuna na malaman addini da salakuna, ko ba masu siyasa da malagowar jama'a cikin garin da ke ji a jiki. To sai dai kuma shugaban kasar Bola Tinubu ya ce Abujar ba ta cire miƙa wuya ga masu ta'addar da ke cin karansu har gashinsu a yanzu. Tinubu, da ke mai da martani bisa ta'azzarar sace 'yan ƙasar, da ya ce gwamnati tana shirin yin ta maza tare da tabbatar da ceto na ɗaukaci na 'yan ƙasar da ke a dokar dajin a cikin neman fansa. Wata sabon ƙididdiga da na cewar sama da naira triliyan 2 aka karɓa a shekara guda cikin sunan fansar a ƙarƙashin wani tsarin da ke kama da kana gani kana ɗaru ɗewa. Hukumar ƙididdigar ƙasar dai ta ce an sace mutane kusan miliyan 2,200 a shekara guda, tare da kone biyan abin da bai gaza naira miliyan 2 da kusan 600 ba. Kafin sabon alwashi na shugaba Tinubu da ke ta jijjewa cikin gidan adawar tarayyar Najeriya a halin yanzu, mai garbi Bello Kasimu dai jigo ne a cikin jam'iyyar ADC ta adawa.
4: Duk inda ɗan Najeriya yake, in ya yi magana a kafar sada zumunta na Facebook ko na Twitter a cikin kwana 2-3, in dai wannan maganan bata musu bai musu daidai ba, za su iya zaɓulo shi, za su iya kamo shi, za su kawo shi kuma su ɗaure su hukunta shi. Amma ɗan ta'adda zai yi bidiyo a TikTok yana fille kan ɗan Najeriya, yana faɗewa matar mutum, uwar wasu a Najeriya, ba za a iya sanin inda suke ba, ba za a iya kama su ba, to ka san wannan da walakin goro a miya.
3: Niyya kokari na ƙara ta'adda ko kuma bakar siyasa mai zafi, kama da garkuwa ta tsohon ministan na wuta a jihar Oyon yanzu a matan goshe da suka share watanni guda 3 a cikin dokar daji a jihar Borno. Yamin tsarin tarayyar Najeriya dai sun nasarar ceto ɗaruruwan kamammu cikin tsawon awowi 48 da suka gabata, a wani abin da ke nuna alamun sauyi cikin mutum rashin tsaron a halin yanzu. Bishir Dauda da jigo na cikin jami'ar APC a mulki, da kuma ke faɗin da alamu na siyasa a cikin karatun na tsaro.
5: Mun ga 'yan ta'adda a wasu ƙasashe suna ɗauka garo, amma yanzu 'yan ta'addan Najeriya an riga an gama da su, shi yasa kake ganin suna zuwa suna ɗauka yara ƙanana da ɗalibai. Najeriya za ta yi nasara akan 'yan ta'adda. Ko wanda 'yan siyasa ne sun mai da wannan yakin da ta'addanci siyasa, suna jin daɗi, suna so su yi amfani da shi lokacin zaɓe. 'Yan Najeriya muna da hankali, mun san shugabanninmu, kuma mun san jami'an tsaronmu suna ƙoƙari.
3: Ƙoƙarin siyasa da tsaro ko kuma gaza sauke nauyin da ke da girman gaske. Tuni ƙwaƙwalwar nasarar ta jami'an tsaron tarayyar Najeriya ke ɗauka ta hankali cikin ƙasar a halin yanzu. Sanata Alin Duma dai na zaman ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar kudancin Borno a majalisar dattawa ta ƙasar, kuma ya ce suna cikin halin murna sakamakon nasarar sakin matan goshen.
6: Muna cike da farin ciki akan abun da ya faru. Muna da niyya mu dauki wasu matakai mu yi wasu abubuwa wanda ya hada da azumi da kunutu da kuma press conference tuna a duniya a kansu. Shi har yanzu mutanen nan kwana 100 suna hanyar yan ta'adda. To alhamdulillah sun dawo mun samu ko da shike har yanzu akwai sauran dan kadan. Da zabe da ba zabe responsibility na gwamnati ne ta bada tsaro wa jama'a.
3: Mutun na tsaro daga dukkanin alamu zai dauki hankali ne masu siyasar tarayyar Najeriya da ke shirin saki hawa jiro cikin neman kura a nan gaba. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu muna a tarayya ta Najeriya inda hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Sarab ke farin ciki da hukuncin da wata kotu ta yanke akan karar da ta shigar inda kotun ta ayyana cewa sabawa doka ne ware kudi naira biliyan 110 da ake kashewa don siyan motoci na alfarma ga yan majalisar tarayya a duk lokacin da aka zabe su tare ma da basu wasu kudade na wato na kimtsawa har naira biliyan 70. Wani tasiri wannan hukuncin zai yi a kokari na daidaita al'amura da suke sabawa doka da ake yi a kasar? Wakilin mu dake Abuja Ways Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoton.
7: An dace ana kai ruwan rana akan wannan batu na sayawa yan majalisar dokokin Najeriya na wakilai da dattawa motoci na silke kuma na alfarma a duk lokacin da aka bude wata sabuwar majalisa a kasar. Yan majalisan da sun kasance wuka da nama akan wannan al'amari. Wannan ya sanya kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta Sarab tunkarar kotu inda a yanzu ta samu nasara bisa kalubalanta al'amarin da ta yi da kotun ta ayyana cewa wannan ya sabawa tsarin mulki. Musakola Wole Oluwadare daraktan gudanarwa ne a kungiyar ta Sarab.
8: It's very important to understand that it is not the right.
7: Yace abu ne mai muhimmanci a fahimci cewa ba yanci bane na yan majalisa da duk wasu ma'aikatan gwamnati. Mafi yawan lokuta zaɓi ne ba wai yanci ne na su yi abinda suka ga dama bisa ga dukiyar da ke a hannunsu ba. Don haka ne muka ɗauki wannan mataki domin hango sabawa doka da ake yi. Zargi na facaka da kuɗaɗe a tsakanin yan majalisun dokokin Najeriya da babban al'amari da ke ɗaukan hankali daga al'ummar ƙasar da suke wakilta sanin cewa da bazar su ne suke rawa. Abinda ya ƙara taso da wannan al'amari shine saboda halin tattalin arziki da al'umma ta shiga da a kowane lokaci ake sanya idanu akan abubuwan da yan majalisar suke yi. Malam Abubakar Ali masanin tattalin arziki ne dake Abuja da ya bayyana cewa
9: an nuna majalisa ba ta da iko ta yi doka musamman na kudin kuma su kashe kudin yadda suka ga dama. Sarab sun yi abin da ya kamata su yi kuma ya kamata a ringa sa ido akan irin wannan almubazzarancin da ake da dukiyar yan Najeriya.
7: Katsa hanzarin wani muhimmin ci gaba ne ga yadda ake tafiyar da al'amuran tattalin arzikin kasa. A lokutan baya dai yan majalisa sun sha dagewa kan cewa sama masu abun hawa a lokutan da suka yi rantsuwar kama aiki inda ake ƙara hada musu mada makudan kudade domin kintsa kansu muhimmi ne da zai taimaka gudanar da ayyukan su. To sai dai akan ma hada musu da wasu makudan kudade domin kintsa kansu waɗanda su ma suka kai naira biliyan 70. Honorable Ibrahim Bello Gachukun tsohon dan majalisar wakilan Najeriya ne da ya bayyana fahimtar su a matsayin su na yan majalisa akan wannan al'amari.
10: Haka kuma anan ne ko dan majalisa zai zo na dauki mota a bashi na wa'adin shekara 4 in an shekara 3 da rabi kuma ba za shi an bashi kyauta za a yi abin da ke monetization ne an yi amfani da daraja abu kaza ka tika abu kaza a mallaka maka in baka zuwa zaka ba su kidin su da takardun su wannan haka yake. To dan haka idan yanzu an yi hukunci akan cewa irin wannan abin da ake yi haramtacce ne ba a yi to dole a ba bori kai hau.
7: To sai dai ga Dr. L Harun Muhammad masani a fannin tsare-tsare da ci gaban ƙasa ana ya bayyana man cewa
11: ana yin abin da aka ga dama ne ba abin ka'ida shi kanshi constitution din ba abin shi tsarin tafiyar da majalisar ba abin sa muddin za a ci gaba da haka kaga ana rusa ƙasa kenan.
7: Samun wannan hukunci na kotu ya katse hanzarin yan majalisar musamman yadda yazo da gargadin shugabanni dake majalisar su tabbatar da dakatar da amfani da makudan kudaden domin sayawa kansu motoci. To sai dai a bisa tsarin shari'a suna da iko na daukaka kara. Wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To rahotannin na zuwa muku ne daga nan wato sashen Hausa na DW. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa. Kafin shirin ya dora za mu tsahirta.

0: isar sukur ba abu ne mai sauki ba. Dole ne mutum ya bi hanyoyin duwatsu da aka samar shekaru aru-aru da suka gabata. A yayin da kake hawa tsaunin, za ka rika ganin gonaki da aka samar cikin wani salo na gargajiya da har yanzu yake nan daram. Mutanen sukur sun dade suna rayuwa a saman tsauni. Tarihi ya nuna cewa kakanninsu sun zauna ne a wannan wuri domin kare kansu daga hare-haren makiya da kuma masu safarar bayi. Duk da kalubalen rayuwa a tsauni, al'ummar yankin sun kware wajen daidaita rayuwarsu da yanayin muhalli. Sonde Joshua Makandau, wani dan sukur ne da ke alkinta tarihin garin, ya yi mana bayani kan yadda suke tsarin nomansu akan duwatsu.
1: Wuri ne wanda sukurawa sun yi aiki da ilimi na al'adu na gargajiya na iyaye na da ta wurin tara wa'annan duwatsu domin saboda su taimaka ma gwanaki na noma, domin saboda kar ruwa ya wanke wato nutrient na cikin kasa, yanda kasa za ta bada amfani mai kyau, yanda ruwa kuma ba za ta wanke kasan sukur tunda yana nan a dutse ba. Shine dalilin da ya sa mutane sukurawa sun yi aiki da wannan ilimi na kakanni na gina wayannan ta kunya.

0: To watakila me da me ake nomawa wannan wurin?
1: Ana iya noman ababai daban-daban tun daga fari akwai dawa hatsi wanda sukurawa suna kira kwitah. Mabiya da haka suna kuma nome wayansu amfanin gwana kaman gyada, akwai wake, akwai kuma masara musamman a zamanin da muke ciki yanzu. Masara ne aka fi nomewa a cikin wannan duwatsun da kuke gani.
0: To yanzu kaman hawan da muka yi nan mita nawa muka hau?
1: Yeah, haka nan dai mun yi reaching almost 600 and something meters above the sea level. But amma sauran hawan idan muka haura ga baki daya su kurta kai kusanta 1000, that is 1043 meters above the sea level.
2: Kamar yadda noma ke zama ginshikin rayuwa a yawancin yankunan karkara a Najeriya, haka ma yake a Sukur. A gonakinsu suna noma dawa, gero, masara da ma sauran amfanin gona. Haka ma a bangaren kiwo, shanu, awaki da tumaki na taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da kudaden shiga. Chief Luka Gizik shine sarkin garin Sukur.
3: An fi sani Sukur da noma. Noman su kuma ya bambanta da wayansu wurare. Sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayansu kasashe. In ka kula a kasar Sukur zaka ga gonakinsu akwai bambanci da sauran filin noma a wayansu wurare. Zaka ga an jari duwatsu saboda kar ruwan da zai taru ya wuce. Idan ruwan nan ya taru a gwana zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi, kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba. Salin nan Sukur suna cin gaba tun zaman su, suna da kiwo irin shanu, awaki, raguna, suna kiwo sosai. Salin nan kuma mutane Sukur suna wayansu ayyuka na sake-sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su ji su yi amfani da kasashen su.

0: a lokacin shuka da tare amfanin gona. Matasa a Sukur kan yi gayya domin taya abokin su aiki duk da yanayin wahala na muhallin su dake da hawa da sauka na duwatsu, kamar yadda sarki matasan Sukur Michael Titus ke fadi.
1: Numa gaya ake yi, ni ina da gaya na yau yanzu, alal misali zan gawa abokanai nawa daga 10 zuwa sama zai iya kai 30 ko 20 suliki, ka kuma zaka iya ka gaya mishi wani suliki kai ma akwai gaya na gobe, shi ma zai nima maka matasa ko guda 10 haka ko 15.
0: Idan ka isa Sukur, abu na farko da zai dauki hankalin mai ziyara shine gine-ginen su. Yawancin gidaje an gina su ne da duwatsu da laka, yayin da aka yi rufin gidajen da ciyayi. Katanga da aka zagaye gidajen ma an yi su ne da duwatsu. Masana tarihi na ganin wannan tsarin gine-ginen na nuna irin basira da mutanen yankin suka yi amfani da shi wajen amfani da abun da muhalli ya tanadar musu domin samar da matsuguni mai daurewa. Michael Titus da ke zama sarkin matasan Sukur ya bayyana irin yadda suke tsarin gine-gine, musamman yadda suke kula da gidan sarkin su wadda aka gina shi da duwatsu shekaru masu yawa da suka wuce.
1: Katangan nan in ta samu matsala, ka san akuya yana ya haura yanzu zai iya rushi, to matashi za su yi organizing wai ne ranan kaza za mu je mu gina wancan mu yi construction nashi, a akwai deti a cikin gidan sarki za mu je mu share shi, a gallery room nan ya kamata a canja marjinta bana, kowane matashi za su kaujin ta daya da zana daya, to sai a zo a yi rushin nashi.
0: Wani irin gida haka kuke zama? Na ga yawanci gidajen ku anan duwatsu ne, ko kuke gayya na gina gidajen ku kuma ana kiran laborori ne suke yi?
1: A matashi ne suke gayya, matashi ne za su ce a yau amwaine Michael yayi gine za a je ayi masa katanga, to shikenan sai a tashi matashi duka. Ba lele sai ka ga matasa ba, daga zara ka ji kai saka ji ka ga ma wancan wani zai ji ga wancan, mata ma za su zo suna kawo duti nan da nisa da nan, za su ji su kawo, akwai masu kawo ruwa, akwai masu kawo duwatsu, akwai masu kuma arranging na duwatsu din. The same thing in lokacin ginin tabo kuma haka za a yi, akwai masu kawo ruwa, akwai masu taka tabo, akwai masu tugiwa, akwai masu menene, har ginin ya zuya dago.
0: Duk da irin ci gaban fasaha da ake samu a duniya, akwai bangarorin Sukur da har yanzu rayuwansu ke gudana ba tare da wadataccen lantarki ba ko kuwa internet. Da dare mutane kan yi amfani da fitilu ko kuwa wasu hanyoyin gargajiya domin samun haske. A bangaren ruwan sha ana samo shi daga rijiyoyi ko tafki ko kuwa wurare da aka tanada. Sai dai mazauna yankin sun ce wannan bai hana su ci gaba da gudanar da rayuwansu ba, domin sun saba da wannan yanayin tun daga haihuwa. Gladys Yakubu wata 'yar garin Sukur ce,
2: kamar ruwan da kana faɗa nan ma wahalan da ana sha, tashiwa daga nan ma zaka tashi karfi 8 ka je ganin maruwa nan, sai 12 zaka samu, kuma daru daya ma ba ruwa a rijiya inda aka tuna su ne suka tuna. Maza muna so a kawo mana asibiti don shi ne babban taimako, in an kawo mana asibiti da ruwa shi ne ko za mu dan samu wannan.
0: Ga wannan matan mai 'ya'ya 10 a duniya, ko kawa take yadda su mata suke wahalan zaman aure a garin Sukur saboda yawancin wasu ayyukan gida maza sun sakar musu.
3: To rayuwar yi haikin shirna no wahala ni fa kafurshin.
4: A cewar matar, gaskiya mu mata muna wahala anan. Na haifi 'ya'ya 12, a yanzu haka 10 suna raye, kuma kula da su babban wahala ne musamman ga mu mata. Yawanci mazajen mu ba sa kula da yara na daukan nauyin su ko yi musu makaranta. Yanzu haka a cikin 'ya'yana 10 da suke rayen, babu wanda yake zuwa makaranta, wanda hakan ke zama wani babban dawainiya sosai a gare mu mata.
3: A su furshin yi ka makaranta kan tirama ya sabar ka ku aka je da makaranta, ni na mu wahala yi wani furshin hayana rakata da makaranta shota kikin kwabo.
0: To ko menene fatan al'umman Sukur a karshe?
5: A inganta mutanen Sukur, a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani, irin a kyautata makarantu, a kyautata hanya, a kyautata irin asimitai, wanda duk wani abinda ake yi a wayansu wurare ko a birane za a iya same shi cikakke a kasan Sukur.
0: To masauraro, nan muka kawo karshen shirin na mutum da duniyarsa. Godiya ta musamman ga dukkanin abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku. Mubarak Aliyu Sabu yaro ne daga birnin Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya ke cewa na barku lafiya.
6: Matan cikin gida. Tuma da yanzu kuma sai wasiƙun kuma sauraro.
7: DW wasiƙun masu sauraro.
8: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan rana. Da farko zan bude shirin a yau da karanto wasiƙar Jikan Mani Dungas tare da Buniya Tela Dungas, dukkan su a Jamhuriyar Nijar. Masu cewa assalamu alaikum DW Hausa. Gaskiya mu al'ummar Najeriya muna kira ga gwamnatin tarayya da ta yi wa Allah da annabinsa ta gaggauta kawo ƙarshen ta'addancin da ke damun ƙasarmu, domin abin ya mana yawa ga tsadar abinci, ga hauhawar farashi, ga kuma tashin kuɗin wutar lantarki, sannan babu kwanciyar hankali. Wallahi 'yan Najeriya suna cikin wani mawuyacin hali. Allah ka kawo mana sauƙi. Sai kuma wasiƙa daga Nura Fagai wanda ke cewa ministan tsaro ya yaudari mutanen ƙasarmu a lokacin da aka sauke shi daga shugaban hafsan sojojin ƙasa. Muna ta koke-koken an sauke jarumin mutum. Sai gashi Allah cikin ikonsa ya samu ministan tsaro na ƙasa baki ɗaya. Amma maimakon muke ganin ci gaba, sai koma baya muke gani. Ba mu taɓa tsammanin haka ba, domin a yanzu ba mu ga wani amfanin kasancewarsa a kan kujerar ba. Muna fatan Allah ya kawo mana wanda zai fidda mana kitse a wuta. Sai kuma wasiƙa daga Sani Bala Adeso daga birnin Accra a ƙasar Ghana, wanda ya ce DW Hausa, don Allah muna ƙara kira ga mutanen Ghana cewa idan ana ruwan sama su daina zuba shara a kwata, domin kuwa ambaliya take kawowa. Shi yasa muke ƙara kira ga mutane da su kiyaye hakan. Da fatan wannan saƙo ya je ga kunnuwan masu wannan ɗabi'a. Sai kuma wata wasiƙar daga Usaini Abdulrahman daga birnin Maraɗi a Jamhuriyar Nijar, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Da farko ina mika saƙon ta'aziyya ga iyaye da 'yan uwan matafiyan nan har su 49 da suka rasa rayukansu wajen neman halaliyarsu yayin da motarsu ta lalace a dajin Sahara a cikin yankin jihar Agadez. Allah ya gafarta musu, ya musu rahama, ya kuma kiyaye gaba. Amma irin wannan abu dai ya daɗe yana faruwa a cikin wannan daji. Sai dai kuma muna fata magabatanmu za su yi nazari kamar yadda suka saba, nazarin da zai kawo sauƙi a harkar zirga-zirga cikin wannan daji na Sahara, da kuma na kawo ɗauki domin ceton rayuka da gaggawa idan irin haka ta faru. Allah ya sa mu dace, amin. Sai kuma wata wasiƙar daga Kabiru Suleiman Kwankwason Hotoro, wanda ya ce DW Hausa, barkanku da warhaka. Don Allah, ina so ku yi kira ga manyan arewacin Najeriya cewa idan ba su tashi tsaye sun yi maganin matsalar rashin tsaro a yankin arewa ba, to insha Allahu wata rana sai abin ya bar kan talakawa ya koma kansu. Da fatan za ku tashi lafiya. Sai kuma wasiƙar ka Hassan Dogon Faci ba tsari jihar Katsina a Najeriya, da ya ce alhamdulillahi damina ta fara kankama a nan yankin karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina, inda tuni wasu sun fara shuka, wasu kuma irin su yana cikin ƙwarya. Muna roƙon Allah ya kawo mana damina mai albarka. A bara dai manoma sun faɗi warwas, hakan ya sa wasu manoma ba za su samu damar yin noma ba. Ya kamata mu sani rashin yin noman wata babbar barazana ce gare mu manoma. Ya kamata gwamnati ta ƙara ƙoƙari wajen ƙara taimakawa harkokin noma a jihar Katsina da ma arewa baki ɗaya. To dai shirin wasiƙun masu sauraro ne ake saurara daga sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaba muna ɗauke da wasiƙar Siya Yakubu Wase, jihar Plateau, Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Allah ya kawo mana sauƙin kayan noma, taki da maganin feshi. 'Yan siyasa suna raba taki amma ba a bai wa manoma, sai maganar rashin zaman lafiya tsakanin ƙauyen Lanji Lantan da kuma ƙauyen Zango Wase. Mutanen Lanji sun kawo hari Zango kwana uku da suka wuce, sun ce ba za su bar su yi noma ba. Gashi tun shekaru uku a baya aka fara wannan faɗan. Muna buƙatar gwamnati ta sa baki a kama waɗanda suke da hannu a cikin wannan rigimar, domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sai kuma wasiƙar ka Sanusi Maɗatayi da Magaram, Jamhuriyar Nijar, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Ƙaddamar da fasahar wutar lantarki ta haɗin gwiwa mai ƙarfin megawatts 40 da za ta iya samar da wutar lantarki ga kwatankwacin gidaje sama da 10,000 a Nijar da aka yi tsakanin ƙasa ta Jamhuriyar Nijar da Algeria ƙarƙashin jagorancin firayim ministocin ƙasashen namu biyu. Gaskiya abin ayaba ne, domin hakan zai taimaka sosai wajen bunƙasa harkar makamashi a ƙasarmu Nijar. A don haka ina fatan gwamnatin Ciyani za ta yi tsayuwar daka domin ganin ba a yi mana ta leƙo ta koma ba a kan wannan batu mai matuƙar muhimmanci. Sannan gwamnatin tamu ta yi ƙoƙarin zaftare mana wani kaso daga cikin kuɗaɗen da 'yan Nijar muke biya yayin saka wuta, ko kuma wanda muka sha, domin an ce da kare ana biki a gidansu ya ce to mu gani a ƙasa. Sai kuma wasiƙa daga Musa Hadarin Asuba da Magaram Nijar, wanda ya ce fatan alkhairi gare ku DW Hausa. Muna kira ga al'ummar ƙasashen Larabawa da cewa kada su sake shiga sabon yaƙi da ƙasar Iran, sannan kada su sake baiwa Amurka damar ajiye sojojin kasar ta a waɗannan yankunan domin kasar Iran za ta iya daukar mataki ta kowane hali. Dan haka idan kunne ya ji jiki ya tsira, sai kuma wasika daga baban gida Abubakar garin Umaru Sabuwa jihar Maradi a jamhuriyar Niger, wanda yake DW Hausa fatan alkhairi a gare ku. Ina so ku bani dama domin na yi kira ga shugaban kasar mu Niger a daidai wannan lokacin da damina ta fara sauka a yankuna da dama. Muna kira ga shugaban kasar namu kuma uba a gare mu da ya dubi fannin takin zamani da ya fi karfin talaka, wanda sai dai mu ce gara bara da bana domin abin ya wuce duk tunanin mai hankali. Ya kamata a saukar da farashi daidai da karfin kowa, yadda kowa zai mallaki nashi cikin sauki da iri nagartacce mai sauki kamar na gero da wake da gyada a wadace ga manoma. Sannan su ma makiyaya a ja musu kunne su daina sakarwa manoma dabbobi a gonakinsu. A dan haka muna kira da cewa kowa ya tsaya inda yake domin gudun fitina. Allah ya bamu damina mai albarka, amin. Sai kuma wasikarka Suleiman Alhaji Buhari da Magaram jamhuriyar Niger, wanda yake DW Hausa, Allah ya sa kaddamar da sabon shiri a yankin tafkin Chadi domin karfafa zaman lafiya da inganta rayuwar al'umma a arewa maso gabashin Najeriya tsakanin kasar Jamus da kungiyar tarayyar Turai. Ya sa hakarsu ta cimma ruwa domin mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba. Sai kuma wasikarka Uda Mamadu Jatkori Gidigir jamhuriyar Niger, wanda yake DW Hausa, a yau na shigo wannan fili ne domin in bayyana abin da ke cimin tuwa kwariya. Babbar matsalar mu a yankin mu na karamar hukumar Gidigir bata wuce matsalar tsadar man fetur ba, yadda farashin yake ta yin sama a kullum. Ina kira ga shugaban kasar mu Janar Abdurrahman Ciani da kai kokari ka gina mana gidan man fetur na gwamnati a garin mu na Gidigir domin mu al'ummar karkarar Gidigir ko ma samu sauƙin wannan matsalar. Daga ƙarshe ina mai addu'ar Allah ya kawo mana ci gaba mai amfani da kuma arziki mai amfanar kasar mu Niger da ma makwabtan kasashe. Nagode DW a tashi lafiya. To madalla masu sauraron mu da dukkanin sakonnin da kuka aika mana a cikin wannan shiri na wasiƙun masu sauraro.
6: To madalla Aliyu Abdullahi Imam Bini Saba inda zai karanto ra'ayoyinku da kuka bayyana daga na da rahoton da muka gabatar. Aliyu barka da wannan lokaci.
9: Barka da aiki Fauziya, sannan da kokari kai tsaye gashi mun tattaro sakonnin nasu kuwa.
6: To bismillah.
9: Bari mu fara da rahoton mu na farko, inda muke da Sale na Kano Bande wanda yake cewa gaskiya wato muna maraba da alwashin da shugaba Tinubu ya dauka na wato kubatar da dukkan mutanen da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su. Wato gaskiya yin hakan abu ne mai kyau matuka, muna fatan Allah ya cimma buri. To akwai shi kuwa tasiu unguwar Tudu da Magaram cewa yayi, to wai Tinubu yana ina yake ta sace mutane ana kashe su kuma ana biyan kuɗin fansa amma bai yi magana ba, wato bai maganin abin ba, sai yanzu da wato a lokacin da zabe ya ƙara karatuwa yace gaskiya da akwai aya tambaya a wannan lamarin.
6: To shi tashi mahangar kenan.
9: Na'am. To Musa Muhammad, wato Muhammad Musa Kala yake cewa to wato ta malam dai bata wuce amin. Alwashin kubatar da dukkan wato mutanen da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su da shugaba Tinubu yayi, muna fatan wato za mu ga sauyi cikin kankanin lokaci. To muka haura ɗaya rahoton ma Suleiman wato Yusuf Tasawa Niger yace kotu a Najeriya Allah ya wato saka muku da mafificin alkhairi. Lallai ƴan majalisar Najeriya na ganin gata, Allah ya kyauta wato talaka bawan Allah shi yana neman kawai abin da zai saka ni a bakin salati. To akwai Aliyu Muhammad Fulani Maradawa yace wato batun kashe biliyan 110 wato domin siyawa ƴan majalisar wato ƴan majalisar motocin alfarma a daidai wannan a daidai lokacin da kotu wato a daidai lokacin da kaso 95 cikin 100 na ƴan Najeriya suke cikin wani hali, gaskiya hakan wato zallan zalunci ce. Kuma sai dai mu ce Allah ya saka wa al'umma.
6: Ka san kuma baya ga biliyan 110 da ake siya musu motocin alfarma akwai wasu kuɗaɗe na kyamtsawa wai har biliyan 70.
9: Na kyamtsawa su kuma. To fa. To Allah ya dai kyauta dai. Akwai kuma muka yi rahoto na gaba tasiu unguwar Tudu da Magaram da yake cewa gaskiya wannan wato bukatar da kungiyoyin sufuri suka yi na gwamnati ta dauki mataki kan direbobin da suke jigilar mutane suke keta sahara ba tare da isasshen ruwan sha ba ko kuma wasu kayan gyara na kota baci akan hanya, hakan yayi daidai da fatan mahukunta za su dauki wato wannan lamarin da muhimmanci sosai. Isuhu Mai Mulku Arlet Niger yace ya kamata a sanya doka mai karfi ga dukkan direbobin da ke bi ta hanyar da bata kamata ba, wato dan wani lokacin ma sai wajen karfe 2 ko 3 na dare lokacin ne wato suke fita da jama'a su bi ta wannan hanyar. Kin ji waɗannan sakonni?
6: Haka. To Aliyu, ina ganin anan ma zamu dakata saboda lokaci ya riga ya hararo mu. Muna godiya gare ka da ma masu bibiyar mu da suke ci gaba da jimirin kasancewa da mu a koda yaushe. Zamu koma ga Suleiman Babaye wanda ke dauke da labaran duniya zagaye na biyu.
7: DW labarun duniya.
10: Wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a ma'aunin gwaji ta halaka fiye da mutane 30 a yankin kudancin kasar Philippines, inda wasu mutanen fiye da 200 suka samu raunuka yayin da gidaje da dama a yankin suka ruguje. Tun ma'aikatan gaggawa suka fantsama domin taimakon mutanen da wannan girgizar kasa ta shafa. Hukumomin Philippines sun tabbatar da cewa an samu katsewar sadarwa da wutar lantarki cikin yankunan da aka samu wannan bala'in girgizar kasa. Kasar Iran ta nuna ta babar yuwar Isra'ila ta kai mata hari ba tare da saka samun tallafin Amurka ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Ismail Bagai, ya ce babu wanda zai yarda cewa Isra'ila za ta kai hari kan Iran ba tare da haɗin gwiwa na Amurka ba. Wannan na zuwa bayan kasashen Isra'ila da Iran sun yi musanyen wuta a karan farko tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta samar tsakanin kimanin watanni 2 da suka gabata, lamarin da yake barazanar mayar da yankin Gabas ta Tsakiya zuwa na yaƙi. Yankin ya shiga yanayin yaƙi ranar 28 ga watan Fabrairu, lokacin da kasashen Amurka da Isra'ila suka kaddamar da farmaki kan Iran, ita kuma ta mayar da martani kan Isra'ila da sansanonin sojan Amurka da ke kasashen yankin Gabas ta Tsakiya da ma kaddarorin Amurka da ma kaddarorin kasashen da suka baiwa sojojin Amurkan wajen zama. A wannan litinin, kungiyar tarayyar Turai ta saki kusan euro miliyan 2,000 a matsayin wani bangare na yarjejeniyar baiwa Ukraine kudin da take bukata ta ci gaba da gwabza fadan kare kanta daga kasar Rasha. Wani babban jami'in hukumar tarayyar Turai ya tabbatar da haka cikin wata sanarwa. A wannan litinin, Prime Minister Nikol Pashinyan na Armenia ya yi ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a ƙarshen mako, inda sakamakon farko na zaben ya nuna cewa jam'iyya mai mulki tana da kusan kaso 50 cikin 100 na kuri'un da aka riga aka kirga. Ƙarshen labaran kenan.
6: To masu sauraro, da haka ma za mu sallama da ku duka a madadin Abdulrahman Hassan wanda shine editor da ya tsara shirin, kamar yadda ya zo muku Suleiman Babayo ya fassara ya kuma karanto labaran duniya. Aliyu Abdullahi Imam ya karanto ra'ayoyin ku masu sauraro. Fauziya Dauda sunana, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya sai an jima da maraice idan mai duka mai kowa ya kai mu.
7: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: hatsi da kuma ministan harkokin cikin gida Mati suna ta tsare-tsaren yadda za su sake karbar gwamnati duk da kalubalen rashin lafiya da shugaban yake fama da ita a dai bangaren kuma an yi wa Rabi wata waya wadda bai saba samun irin ta ba wadda kuma a zahiri ministan harkokin cikin gida ne yayi ta ko me yake nema bar mu ji yadda abin yake a wannan kashin mai taken zaka ci ra'ayi ne
1: Rabiu ya isa ofishin ministan yan mintuna kafin lokacin da suka yi alƙawarin haduwa ya cika yana ta faman hada gumi da haki saboda fargaba
2: Rabiu
3: sannu ko
4: ranka ya dade minista
2: kai hakuri na ajiye ka ko
4: ba da mu yalla bai ai ban ma dade da shigowa ba
2: okay bismillah na ji dadi da ka samu damar zuwa ka ga ba ma sai ka tashi ba zauna ka zauna
4: to bismillah don a gode yalla
2: ina so na san ko zaka iya rike amana dauki amana ta in baka
4: kware ko yalla bai ai na san yadda zan rufe baki na
2: Rabiu kenan na yadda kai amma duk da haka ina so ka sa hannu a wannan takarda
4: wannan menene kuma yalla bai
2: Rabiu takardar yajejeniya ce ta cewa ba za ka fada dukkan abin da zamu tattauna anan ba ba wai kuma dan ban yadda da kai ba amma saboda wannan abu ne da ya shafi tsaron kasa kuma tana da matukar muhimmanci don haka ni da kai ya kamata mu yi alƙawarin sirranta ta ni ma fa sai na sa hannu
4: to amma yalla bai ban gane ba fa ina nufin ban san akan me zan sa hannun ba
2: Rabiu na fahimci inda tunaninka ya sa gaba kuma kai daidai da kake kaffa kaffa yanayin bayanin da zan faɗa maka yana da nauyi sosai gashi kuma sai dai kai hakuri don ko yanzu ka shiga iya wuya don ba za ka iya fasawa ba
4: shikenan a ina zan sa hannun anan
2: kaga kware nan
4: to gashi na gama
2: yayi kyau Rabiu shugaban kasa yana fama da rashin lafiya kuma ya yanke shawarar cinyewa
4: na gane yalla bai
2: na fahimci ka gane amma wannan ba shine yasa na kira ka nan ba
4: to
2: na kira ka ne nan don na faɗa maka cewa shugaban kasa ya amince da nayi takara a maimakon sa
4: okay to na gane yalla bai
2: na san yanzu kana tunanin me yasa ka shigo cikin wannan al'amarin ko
4: to na haka ne magana gaskiya amma yalla bai na dan fara gano wani abu
2: Mallam Rabiu mutumi na akwai wani tayin da zan yi maka ina so ka zama mutum na farko da zai zo mai aiki tare saboda haka nake so kai ne zaka jagoranci bangaren fasahar sadarwa da yada bayanai a ofishoshin yakin neman zabe na wato Rabiu wannan wani mukami ne mai matukar muhimmanci da yake bukatar sirri sosai
4: haka ba
2: sannan ina so ka sani ya kamata ka san cewa irin wannan aikin yakan zama munana a wasu lokuta aikin ka shine duk lokacin da aka jefe mu da wata mummunar kalma ko magana mara dadi kai kuma sai ka mayar da martani da irin ta kai wani lokaci ma kana bukatan ka mai da abin da yafi haka wa'anda kenan zaka iya kirkiran wasu kalmomin da kanka
4: amma ranka dade ba
2: Rabiu kafin ka yanke hukunci wannan takardar take gabanka bude ta ya kamata ka san ainihin abin da kake shirin shigar da kanka a ciki
4: menene yalla bai kwangila ce
2: ba shakka kwangilar ka ce ban san ko zaka iya amincewa ka karba ba ka bude ta mana bude duba shafi na 6 sannan ka duba alkaluman da suke wurin kafin ka yanke hukunci.
4: Wannan ita ce?
2: Kai?
4: Me?
2: Ba shakka. Wannan shine abin da ke tattare da zama babban jami'in hukuma. Don haka me kace? Zaka yi aikin? Ina nufin zaka yi aiki tare da ni?
4: Ban gaskiya yalla bai a yanzu dai ban san me zance ba tukunna.
2: Na sani. Ah kana ganin wannan kamar yayi yawa ko? Kaga. Rabiu ka je kai tunani. Sannan sai ka dawo gobe mu tattauna. Rabiu kada ka manta. Har yanzu wannan batun da muke tattaunawa da kai sirri ne lamba daya. Kada ka sake wani ko wata ko wani mahaluki. Kai koma wane ne ya ji wannan magana akan kowane irin yanke hukunci ka yanke, ma'ana ko ka yadda ko baka yadda ba. Kasancewa hakan zai zo da wani sakamako mai tsauri idan wannan magana ta bulla. Ka rike sirri na.
1: Samira tana zaune akan matattakalar gidan su Rabi'u daga waje. Tana nan tana jiran sa.
3: Rabi'u, na gaji da jira fa. Faɗa min wai akan menene me ministan yake so?
4: Ya bani wani aikin gwamnati ne.
3: Me? Haba, Rabi'u ai na san da ma Arna. Nayi zaton wani abu mai kama da haka. Allah dai ya saka amince.
4: Ai baki ma san biyan da za a yi min ba. Albashin yana da matukar yawa sosai.
3: Allah Rabi'u, kai nayi maka murna. To amma kuma sai naga kamar ba ka murna.
4: Ba wai haka bane, nayi murna mana. Magana ta gaskiya amma dai abin ne.
3: Abin ne dai me?
4: To, ban san gaskiya ko zan iya yin aikin ba.
3: To, me kake nufi da baka san ko ba za ka iya yin aikin ba? Kana nufin baka karba ba kenan?
4: Eh. Ban karba ba gaskiya.
3: To me yasa?
4: Bana jin na amince da irin ra'ayin mati gaskiya.
3: Kai, ra'ayi kuma? Wai da gaske batun ra'ayi kake min Rabi'u?
4: Eh to haka ne. Maganar gaskiya dai ina jin Dr. Mai Nasara zai fi zama shugaba na gari. Yana da manufofi masu kyau wallahi. Ga tsarinsa a fayyace ne yadda za a aiwatar da manufofin.
3: Zancen banza, kada ka sake min wata maganar ra'ayi ko manufa. Wani irin ra'ayi? To shikenan, zaka ci ra'ayin ne?
4: Ba wai wannan bane kadai ma. Yana so ne wai na dinga jujjuya bayanansa, na dinga bata sunan abokin hamayyarsa, da kuma dinga yada labarin kanzan kurege. Wannan shine yasa nake yin daru-daru wallahi da aikin.
3: To yanzu dai na gano dalilin baya-bayan da kake yi. Amma Rabi'u, karba aikin nan zaka yi fa ko kana so ko ba ka so. Yawwa, kai tunanin irin shige-shigen da ka iya.
4: To naji, amma kin ga kada fake ringa dauka ta kamar ban san komai ba, ke ce kika san abin da ya kamata. Tunda dai yanzu ke ai ba budurwa ta bace ko?
3: Amma ai ba yana nufin ban damu da kai ba. Muna mutunci ai Rabi'u, kuma ina so naga kai nasara a rayuwa, ka sani.

0: jitar-jitar cewa ɗaya daga cikin malamanta wato Samira na soyayya da ɗaya daga cikin ɗalibanta ta je kunnan uwar gida Saude. Nan take kuma ta kira Samira zuwa ofishinta. Amma ita Samira ta kira Zainab a matsayin shaidarta, kuma sun tabbatar da cewa mutumin da ke cikin hoton ba Haladu bane, Rabiu ne. Uwar gida Saude tana son ta san daga ina ne jitar-jitar ta taso.
1: Amina, damuwa ta ita ce kazafin da kika wa malama Samira ba karami bane. Wannan kazafi ne fa babba. Kina da wata hujja akai banda hoton da kike nuna yan ajin ku?
2: A'a malama Saude, na tuba, na dauki abun wasa ne.
3: Me yasa kika yi hakan Amina? Mecece manufar ki ta fada mutane cewa ina soyayya da Haladu, ɗaya daga cikin dalibaina? Dan bai kamata ki dinga yada labarin kanzan kurege akan mutane fa. Ya kamata a ce kin yi tunanin abin da zai je yazo.
1: Haka ne. Me kike jin zai faru da Haladu? Ya bar makaranta ba saboda abin da kika yi. Kuma da a ce malama Samira ta rasa aikin ta a dalilin wannan mummunar jita-jitar kuma fa.
2: Na tuba, ba zan kara ba.
1: Ina fatan haka. Na kuma yarda da tubanki. Amma hakan ba yana nufin zan kyale ki haka kawai bane. Akwai bukatar mu tattauna magaran nan da iyayenki da kuma iyayen Haladu. Dan haka ki tafi gida gobe ki zo min da iyayenki.
2: To malama Saude.
1: Ke kuma Libabatu, ki kula. Nan gaba ki rika yin tunani kafin ki yada labaran da baki san abin da ke cikin shi.
4: To malama Saude, dan Allah ki yi hakuri.
1: Ki koma aji.
4: To malama, nagode.
5: Da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Ko me Rabiu zai yi ya karbi aikin, ko kuma zai tsaya bisa ra'ayinsa. Ku biyo mu a sauran kashe-kashen wasan na gaba domin jin yadda za ta kaya. Shafinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin muhawara da ku. Daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
6: Madalla a gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagata. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karɓi ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyana a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar. Kuma kai tsaye ta waya muna tare da Muhammad Tijjani Hassan. DJ, barkanmu da wannan lokaci.
7: Barka da aiki Fauziya.
6: To barka da fafata, bismillah.
7: To zan faro da ra'ayin Ali Wada Ali Abadam. Me ce wato jam'iyyar NDC reshen jihar Kano, ya kamata ki dinke baraka da takunno kai a cikinki tun kafin wankin hula ya kai ki dare. Salifu Dauda Sale yace DW Hausa ya kamata kwankwaso ya sani mutunci madara ne, idan ya zube yana da wuya ya koma daidai. Ya kamata kwankwaso ya yi wa kansa karatun ta nutsu wajen tsayawa jam'iyya ɗaya, domin yawan tsalle-tsalle ba alkhairi bane ba ga dan siyasa, domin yana iya rage kimar sa. To yanzu dai ba a ce ya yi tsalle ba, ya bura wata jam'iyyar ba dai.
6: Shi yana nan a NDC din sa.
7: Wannan haka. To ga Suleiman Alhaji Buhari daga Damagaram, idan na dauko sakonsa yana cewa hakika matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin dauka na kwaso ƴan kasar ta sama da 1000 daga Afrika ta Kudu saboda kyamar baki, hakan yayi daidai. Dama Hausawa na cewa kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Kan wannan batu ga Sanusi Madattai da Magaram, shi kuma yana cewa al'ummar Afrika ta Kudu gaskiya wato kun yi ganganci da kuke kallon fatattakar baki a matsayin babban abin da zai kawo muku canjin rayuwa. Amma da yake an ce duk wanda wato zai haɗi ga tari rike masa kota ake, wata rana za ku gane.
6: To an rike masa kotar kenan.
7: Wannan haka. To ga Maman Shazali daga Maina Sarowa, shi ma yana cewa gaskiya wannan rashin tsaro da ke damun jihar Katsina, sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah kuma Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan matsala da ta addabi al'ummar Najeriya baki daya.
6: To amin.
7: Ga Sani Da'u Alaska Tsatsumburin dan autan Radio Martaba, shi kuma ya ce kaddamar da wayewar kai a tsakanin 'yan sanda da al'umma domin samar da yarda da kuma aminci a tsakanin bangarorin biyu, yace abu ne mai matukar kyau, kuma ya kamata al'umma ta bada gudunmuwa ga jami'an tsaro domin magance matsaloli musamman ma na tsaro da ke addabar kasashenmu. Ga Haruna Bawa Hassan daga gidan Rimji a jihar Maradin, Nijar, yace muna yi wa hukumomi a jihar mu ta Maradi fatan alkhairi dangane da kokarin wayar da kan jama'a da suke yi kan wato al'umma su fahimci yadda ƴan sanda ke aiki har ma da gina aminci a tsakanin su. Ali Wada Ali Abadam yace yin adalci kadai ne zai kawo yarda a tsakanin ƴan sanda da al'umma, don haka muna kira ga ƴan sandan Niger da su zamanto masu adalci. Idan muka tsallaka wani batu na daban ga kuma wato sakon Sufiyanu Adamu Sagiri mai kayan gwari a bakin sabon asibitin Gaya, yace mallakar makamai masu wato mallakar makaman nukiliya da wasu kasashe ke yi a cewar binciken Sifiri ba abin mamaki bane ganin cewa duniya gaba daya ba ta cikin zaman lafiya.
6: To ina ganin Tijjani ka karo mana ra'ayi daya kacal.
7: To a gurguje gaji kamani daga Dingas a jamhuriyar Niger shi ma ce tabbas ba abin mamaki bane a Kano idan rikici ya kunno kai a jam'iyyar NDC bayan sauye sunayen wasu ƴan takara na bangaren Konkosiya, ce to mu dai wato babu abin da zamu ce sai dai kawai wato Allah ya kawo jituwa a tsakanin su.
6: To muna godiya Muhammad Tijjani Hassan da masu sauraro. Yanzu zamu koma ga Suleiman Babayo wanda ke dauke da labaran duniya zagaye na biyu.
8: DW labaran duniya.
9: An tabbatar da mutuwar mutane 35 sakamakon wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a maunin gwaji da ta ratsa yankin kudancin kasar Philippines, inda wasu mutanen fiye da 200 suka samu raunuka yayin da gidaje da dama a yankin suka ruguje. A wannan litinin, Prime Minister Benjamin Netanyahu na Isra'ila ya tabbatar da cewa ya kawo ƙarshen duk wani hari kan fafatawa tsakanin kasarsa da kasar Iran, lokacin da ya fitar da wani sakon ta faifan bidiyo. A cewar Prime Minister Netanyahu, ya dauki matakin ne saboda Iran ta kawo ƙarshen duk wani farmaki kan kasarsa. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz a wannan litinin ya taya Prime Minister Nicole Pashinyan na Armenia murnar nasara a zaben da aka gudanar a ƙarshen mako. Tun farko jam'iyya da ke mulki ta ikirarin samun nasara a wannan zaɓe. Shugaba Xi Jinping na China yanzu haka ya fara ziyarar aiki a Koriya ta Arewa, inda ya gana da takwaransa Kim Jong-un tare da cewa China za ta ci gaba da tallafa ma Koriya ta Arewa a fannoni daban-daban da suka samar da suka saba da suka sama da suka hada da ci gaban wannan ƙasa. Ƙarshen labaran kenan.
6: To masu sauraro, ƙarshen shirin kenan. Duka-duka a madadin Latifa Mustapha Jafar wadda ita ce editan da ta tsara shirin, kamar yadda ya zo muku Suleiman Babayo ya fassara, ya kuma karanto labaran duniya, Muhammad Tijjani Hassan ya karanto ra'ayoyin ku masu sauraro. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
10: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.